konde ngakudalela iwe sweet card vanga ndiwe kabasi basa ndikumuditsa yayo wadi konde yoba mwamba ndiwe basi ngamakhani badalela iwe kabasi

alivoe narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.